I ye misi san, ka nafolo bɔ, ka malo san, ka sukoya kɛ k'a ban. A filanan ye mun ye? Tigi daden ni marijan de ye Aramata Jakite. A taara don min, Umu Sangare, k'i jɔ jigiya la, ka su bɔ Burukina

daji di tata jakti ay aksirange ki done do ko rasula ki ba bla kata france ambar ko sigri nya ki te saka la ta ku yere bana ta anana ta do mi yijo su ko yalla ananina oy dabara murulaye murulaye ka bana wulila anyi segere yi war do ne numu